0: ọdị mma n'otu aka ahụ achọrọ m iji ohere asị enyi m ji aka m metara onwe m ya bụ Chibi Ihem Peter. Achọrọ m isi ya emume ncheta ọmụmụ ọma. Dịka ị na-eme emume ncheta ọmụmụ gị taa, Olise Benibe ga-agọzi gị n'iji ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike wee chọọ gị mma. Ị hụrụ nke afọ, ị gakwa ahụ nke afọ na-abịa abịa. Ya bụ na aṅụrị jupụtara gị obi maka na ị na-agba afọ 21 taa. Ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ dị ndụ ruo ụbọchị emume ncheta ọmụmụ ya. Olise Benibe ga-enyere gị aka, nye gị amamihe, nghọta na ihe ndị niile na-atụ anya n'aka ya. Anyị na-asị amen, amen, amen. Happy birthday. Ndewo. Hello.
1: Hell,
2: nwaanyị ọma
1: Jizọs.
2: Eh, love. Ahụ dị ya
1: ooo.
0: Ndewo, ya gaziere gị ooo. Onye ọma Jizọs, ọ dịrịla gị na mmee nụ na adị mma. N'otu aka ahụ ka anyị were ozi ndị anyị hụrụ na Facebook anyị. Ozi gị rutere anyị aka ugbu a, Comrade Elijah Udenwa, ịsịrị na ị chọrọ ịsị Honorable Destiny akaraka nwa ya bụ nwagwu esi ya chọrọ ide ihe ọnwagwu chọrọ isi Ibolachi Ndewo, Ngozi Dinarus Ndewo na ndị ọzọ isi Ibolachi Monica Zini Love esiri unu ka ni o ọdụm unu ka ni o nwaha ọfịa kelega udo site na ebe m ọha ọfịa. Ndewo Emini Biafara isi ụtụtụ ọma ndị rozi ya gaziri gị nụ. Victor Nna ozi gị bịaruru nso. Nwa ikuku ọma mba ise sịrị ụtụtụ ọma ndị nke m, biko gbara m na nwaanyị ọma m onyinye echi nna nna Ibolachi ụmụ ọma m edu milion Adaeze Chukwu Jekwo Livasi Ibolachi Ndewo. Mmechi Okoro ozi gị rutere anya aka sịrị ụtụtụ ọma, biko gbara m na nwunye m Odozi Akamarachi Okoro nakwa Reverend Faith Ebere Ndosi Ibolachi gụnyere ụmụ ọma gị. Ndewo anyị hụrụ ozi gị Blissful Gold Ogechi Ngozi ka esiri na Ibolachi ndị Rose na Alaba Steeti Abịa. Eze Chi na-ekwu isi ụtụtụ ọma ndị Rose FM aba. Ndewo ka ọ gaziere anyị niile. N'otu aka ha, anyị hụrụ ozi gị Kingdom Might Echefula Chicken nke siri ụtụtụ ọma ndị Rose FM nakwa ndị hụrụ otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'anya Gospel Jonathan isi ma anyị gwa ya Ibolachi, ọzọ Francis isi Ibolachi na Comrade Elijah Udenwa aka ụmụ aha mba ma anyị gbakwa ya Ibolachi. Promise John Don Ndewo isi ụtụtụ ọma. Ọfọ Ọpara, anyị hụrụ ozi gị nụ isi ma anyị gwara gị Let's Go Okafọ nakwa Comrade Elijah Udenwa, ọzọ Francis Prince Will Nnamani Ibolachi na ndị ọzọ idepụtara aha ha n'ebe a.

0: anyị ga-abịa chikọwa agba nke a ọnụ n'ebe a. Nwaanyị Istanbul, kedụ ọha n'ezie?
1: Igbo mụrụ nze ma ọzọ ma mmanụ.
0: Ndewo ya gaziere gị. Imeela maka isonyere anyị n'oge ụra Bola Chinke ụtụtụ a. Maka ndị ka na-acha anya ọkụ, biko asị n'ụka dị, ohere adịghị, ka anyị biko hapụtụwa ya n'ebe a maka ụbọchị ọzọ. Ya gaziere gị. Cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ, anyị ga-ewetara gị ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 Aba.

ane kubu ao na yabu gwa achichi alanyi ji oru rijeri doli se na oma sa me na tinsa do it aga kapati kwe gozo isa wa shi allegedly.

Ubu a kam ewere akwụkwọ akụkọ this day kam na ewere ugbu a. Akwụkwọ akụkọ this day na-eme ka anyị mara na Peter Obi nakwa Kwankwaso ahapụla pati ADC. Peter Obi abanyela pati NDC ya na Kwankwaso banyere pati NDC. Onye ahụ bụrụ Sunday, ya bụ NDC bụ Nigerian Democratic Congress NDC. Ha abanyela na pati ahụ ugbu a ka ha ga were ya baa ha pati zọọkwa. Nke a bụ dịka izuụka ole na ole gasịchara, ndị pati NDC na-akpọ Peter Obi na Kwankwaso si ha bịa bịa were na ha pati anyị zọọkwa. Peter Obi na ya bụ Kwankwaso agbabala na ya bụ pati ugbu a. Anyị na-ahụ ugbu a maka steeti Benue. Gọvanọ Alia abụrụla onye a nọ na-eweliri aka elu na ọ ga-aga nke ugboro abụọ dịka n'omezela esemokwu dị n'etiti ya na onye ode akwụkwọ gọọmenti etiti bụ George Akume. Emeziela esemokwu dị n'etiti ha bụ ugbu a. Ndị ohi awakpola otu ebe a na-ere ahịa na Asaba, lee ekwentị zuru nakwa ihe a na-apị apị igwe kọmputa ma zuru ya n'ohi. A na-akọwa na ụdọ nzirịta ozi pati NDC apịachiela dịka Peter Obi na Kwankwaso batachara na pati ahụ ugbu a. A ọ pịachiela kpamkpam kpam.

Unu na-eji Naịjirịa chụ aja n'ọnọdụ ọkwa onyeisi ala na-agụ unu. Ndị ole na-ekwu ọ bụ ndị pati ADC na-agwa Kwankwaso na Pita Obi si Kwankwaso na deda anyị PPP. Pita Obi, unu na-eji Naịjirịa chụ aja maka ya bụ ọkwa onyeisi ala na-agụ unu dịka ọkpụ inu ugbu a. Nke a ka pati ADC na agwa Pita Obi na Kwankwaso. Otu onye mụtara nwa ya gụọ ya evurula obi. Adịkwa egwu. Pita Obi adọọla onye isi ala Tinubu na gọọmenti ya aka na ntị sị, otu anyị na-abala pati NDC ugbu a, onye isi ala gị na gọọmenti gị, unu eburukwala nsogbu unu bịa ebe a. Kwenụ ka anyị biri n'udo. Kwenụ ka anyị biri n'udo, mezie pati NDC. Unu eburukwala gbagbati unu bịa na pati NDC. Anyị abala ebe ahụ, unu enyerela anyị aja na garị ugbu a. Pita Obi na-agwa Tinubu na gọọmenti ya, n'ihi na ahụtara na pati ọbụla na obodo Naịjirịa, onye isi ala ha nọkata ha agbaghị ụkwụ kakpuru. A nọkwa agbakwa ụkwụ kakpuru. Ya bụ na ihe niile a na-emenụ agbaghị aka. Enunu ọgbaghị aka o. Ihe metụtara nụ mmanụ nke obodo Naịjirịa, eziokwu ọ na-agba ọbara, n'agbanyeghị na o yiri ka mmanụ ọ na-ezo n'obodo Naịjirịa. Atiku na-eti mkpu n'oke olu. Naịjirịa nwere mmanụ. Mmanụ anyị ọ n'ebe ole? Mmanụ anyị anaghị abara anyị uru ndị nwe ya. Ọ dị egwu, ahụla m nke awụọ. Gịnị na-afịọ maka inye otu ọnụ? Nye naanị otu ọnụ. Pita Obi bụ onye bụ okwecha nkwa eziokwu, ọ gadịghị emezu nkwa ahụ o kwere. Ihe Pita Obi na-asị, nye na nweta ọnụ, enye ya otu ọnụ, Pita Obi agaghị emezu nkwa ahụ, ọ ga-adị iwu nkwa ahụ o kwere. Renu Omokri na-agwa ndị mpaghara ugwu, si unu gekwe ntị, ihe a Pita Obi nọ na-ekwu ya na-atọ. Ọ wụrụ filevọsi ebidozi, ọ na-ada dalim. Ya na-atọ ugbu a. Pita Obi wụ okwenkwe ememe. Renu Omokri na-ekwu nke ugbu a. A na-eme ka mara na Felix Mụka emiala Pita Obi ọnụ, si ọ hapụla pati ADC. Lee n'oge Pita Obi hapụla pati ADC. Alex Iwobi na-eme emume ncheta ọmụmụ afọ 30 ya. Ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị ọchịnnama egbuola mmadụ 4. Nke a mere ọhụrụ na steeti Benue dịka ha wakporo otu obodo. Ndị ọkpọịgba wakpokwala ebe ndị uwe ojii na-ezu ike na steeti Kwara. Lee mmadụ atọ dula mmụọ n'ike. Elisha Abọ ahapụla pati ADC gbaba LP Labour Party, ebe siri nne nna na nwa. A na-akọwa na minista na-ahụ maka ahụike bụ ọka nkuzi Ali Party. Nnakwa Honorable Aliyu ewerela akwụkwọ ha ji azọ ọkwa n'aha pati APC. Nke ha ga-eji azụ ọkwa ihe na-agụ ha. Pati APC na-ahazi steeti 31, ya bụ ha nwere ndị aka na-achị steeti 31. Maka ndị guzoro ugbu a naanị ya maka ndị PDP. A na-akọwa na ndị okenye sitere pati APC akwadola ndị niile na-achọ ịzọ ọkwa onye omeiwu na steeti Kwara, sị, ị na-aga? Anyị akwadola gị.
dịka ha jikwa otu aka ahụ were otu akụ gbagbute nnụnụ abụọ na-akwado Bolari nwa ịga maka gọvanọ na steeti Kwara si ya dede. Ọ bụ gị ka anyị ma ị ga-aga chere na ị ga-aga ana na-elekwa na-eme ewu a na-ata ọ mara onye nwekwa ya ọ ị na-awata bayonanu ga-azaghachila o maka Peter Obi hapụrụ pati ADC. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi nke na-erute anya aka otu nwaanyị bụ onye na-eme ejije Funke Akindele o kwuola si na ya kwụsịrị ịga ụlọ ụka ime ihe o ji kwụsị ịga ụlọ ụka. Ọ sị na mgbe ọbụla ya gara ụlọ ụka na ndị na-ese ihe onyonyo wụnye ka ha ga na-ese hapụ ndị ọzọ ya dịka ọ naanị ya bịara ụlọ ụka ndị midia ha na-ekwu midia ebe were ihe eji ese ihe onyonyo ha pagide ya n'ihu ọwụsụ ya ka ya chili aka elu esere ya ya chịda aka ala esere ya ya mere ya sị mba o ihe akarịala kwa ụbọchị Sọnde ọbụla ya gaghị ala ụlọ ụka ndị a na-eleba anya maka mgbasa ozi na usoro nzirite ozi ọlọrọ ọhụrụ a hapụ ndị ọzọ ya bụrụ ya maka ya na ka a na-esere na ya sị mba na ya agaghị agakwa ụlọ ụka ọzọ biko ka ya chetu legekwa ihe na ya legeghe.

ana ko bubu na njoro na abuja o abrula ndenye de manu patrol nefu noto aka hunyekwa ha nde na iri ise na kwa ala ke webura konro pito bi da kwankwaso ahapula party ADC mababa NDC Pati ADC wepụta usoro ha ga-eji mee ntuli aka elu ụlọ iji họpụta ndị ga-azọrọ ha ọkwa na ntuli aka elu. Ya bụ na ha ewepụtala otu ha ga-eji hazie usoro ntuli aka elu na-abịa abịa na Naịjirịa n'afọ na-abịa abịa bụ 2027. Dịka ha kwuru na ọnwa Mee bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya abalị 25 na ha ga-eme ntuli aka elu ime ụlọ ịhọpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala. Na-emenụ a na-akọwa na si na onye ụlọ onye omeiwu bụ Elisha Abọ ahapụla o pati ADC ọgbabala LUP ebe siri nne nna na nwa ka ọ gbabara ugbu a. Ọ gbakpuola ebe a ebe ọ hụtara na ife na-eme eme. Eziokwu anara m agba mkpugha ajịrịja na ahịọ m Adebayo bụ onye ụkọchukwu na-ekwu otu anya asị bụ mgbe ya nọ na-echesi ha ọ dịka eluigwe ma Chineke werela ndị nke ya ma eluigwe ọkwaala ya amaghị na Chineke were bi ụwa n'ụwa ka dịkwa ị na ọkpa sanyị ya bụ n'ụwa ka dịkwa otu ọ dị. Maka ntuli aka elu 2027 akwa ekwuru m ekwu n'ọwa otu a ka ọ ga-adị. Onye kwukwara na ekwu ọwụ Daniel Buala ọ na-azaghachi maka Peter Obi hapụrụ pati ADC. Ọ sị na ya kwukwara ya ekwu ndị kanya ọkwa mgbara unu agwa ndị kanya ọkwa nkwuru ya ekwu Peter Obi ga-ahapụ ADC ọkwa nkwuru ya ekwu na ọ ga-ahapụ ADC. Ya bụ na Peter Obi ahapụla pati ADC. Unu lekwakwanụ na ndị okenye nke sitere na Bende na-akpọ ndị eze ọdịnala si bịanụ o. Unu bịanụ ka anyị mezie esemokwu dị n'etiti Ọjị Ụzọ Kalụ nakwa onye ọsọsọ onye nkwu okwu n'ụlọ nnọchite anya etiti bụ Benjamin Okezie Kalụ. A na-ajụ gịnị na-esekwa nụrụ Ọjị Ụzọ Kalụ ya na nwanne ya nwoke bụ nụ Benjamin. Na ihe na-ese na Ọjị Ụzọ Kalụ nọ na-ekwu sị na ọ bụ ya maka Tinubu onye isi ala si na ọ ga na-elekọta ihe ọbụla metụtara pati APC ya bụ ọ bụ ya bụ onye ọdịnaka na pati ADC onye ọdịnaka Ọjị Ụzọ onye ọdịnaka. Benjamin Kala pụta sị mba o ọwụ mụa ka Tinubu si na ọwụ mụa nọ n'ive a na-alụ ga na-elekọta pati APC bụ onye isi pati APC na-abịa. Ihe a bụrụla esemokwu nke ndị kwenu ndị ekweghị n'etiti Ọjị Ụzọ Kalụ ya na nwanne ya nwoke bụ Benjamin Okezie Kalụ. Ọwụ mụa ka Tinubu nyere ya ọwụghị ọwụ mụa Tinubu si nlekọtawa APC na-abịa ọwụghị ọwụ mụa ihe a na-esere ha okwu. Ọkwa onye rijuru afọ na ya ga-asị mgba ka anyị pịara ọkpọ. Ụlọ oriri na nkwari dị 12 nakwa ebe a na-ere ahịa apịachiela ya ugbu a na steeti Lagos n'ihi ahịa a na-eji evuli mmadụ kwuo n'ụmụ elevetọ ndị a. A kọwara na eziokwu na otu nke ha chiri nọrọ ọnọdụ ya adịghị mma ka ọ ghara igbu mmadụ ebe ihe a sị na a na-elevetị gị na na-elevetị. Thank you.
Ana ma hukwo zia wo. Pito bi. Noro nyahu buru Sunday. Yana kwankwa so. Rabiu Musa kwankwa so. Hapu pati ADC. Haba pula pati NDC. Nigerian Democratic Congress. Haba pula abopula na yabu pati ubua. Bebe haka kwa nano were yabu waha pati zoro kwa nyisiala. Makin hendi nke na agon ha. Akwono hono yubua. Ekuru miyekuo. Makan tulekela popuka biri ya bona saa. Dana lubuala nenyeza achema kapito bi hapro pati ADC. Baba NDC. Unahunu pito bi. Nihone kunye nanyo otu anu nye motu anu otu anu mchichama alawa. Uneke kwa layanti o. Nina pito bi anadige mezu unko kwere o. Onye neku nka obure no mokri. Ona agwa ndem parugu, sindem parugu. Ebi dozie no nada dalen dalen. Iha pito bi neku iha wukwa nu sweet. Ezi oku neku kwa lao. Yabu na pito bi gagare pokwa makam kwa hukwere. Yichi otu ono. Adi kwe gunde bai. Ana kwa kwa na ndi okenye na bende. Na poku bua. Kandezo di na labata no kuo. Nke di netite ojozo kalo na kwa onye soto onye kuoku bo Benjamin Kano. Ni hiyono du ndi kwenu de kwege. Beba na kwa na ojozo kalo na se obu ya konyi selasi lekota APC nabia. Benjamin Kala semba obu mwa konyi selasi lekota pati APC nabia. Nia burule se moku netiti umune abua. Ndi o bebe. Ndi o bebe atorolo tu onye azuma ya na eba. Do isobodo state oyo ha torola nwa amadia ugbua ana akwa na ndi ona ga elela ndi otu olo balaga madi tolu magbuo ha ebuola ha madi tolu na state kasina na kwa Zamfara ina watu ugbua note aka hu ndi ona ga amuchie kwala madi abuo bu ndi otu olo balaga na state Borno ihe bere do poro za tali sim madi ato na Ibado oporo zo sitere Ibado gawa Lagos otali si ha ugbua. Ekwesiri ibu uzo pata n'ego. Aniola Badmusu na Agwafunke Akindele maka isu n'okpo a n'ekwu okwu ya ndi okpo n'okpo. Ehoro ya bu okpo nke mana katefe suru. Eziokwu edela ya ede site n'aka ndi nhazi. Bukwa n'ebe ha na-acho iji ya gbaba maka ndi gbara okwe. No n'ego di ijeri na iriri abụọ na atọ. Potebu n'ekwu nka ugbu a. Pọpọpọ. Madam Koi Koi. Onye na-eme ejije nke Nollywood. Ọ bụ ikechere. Ọ mụ ala o. Ya bụ na ọ mụọla. Onwe ee. Ya bụ onye nke ahụ hụrụ maka ime ejije nke o mere wiri ewi n'afọ 2002. Aki n'ụkwa. Miss Koi Koi. Ọ lakwurula ndị nna nna ya. Nwaanyị ha alaala. Ọ lakwurula ndị nna nna ya ugbu a. Ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo. Ami o. Ehuru mwakpo ruru pesenti 85 ana awakpokari ndi nta akuko ekwesikwanu gi hapu ho otu a ndi UN ya bu otu mbu wa neti mkpusi na ndi nta akuko kwuokwuo aseputa ha ka egbuo ekwuokwuo puta ha ka egbuo na ekwesiri lebara okwu anya ekwesiri lebara ndi ulo oru na hu maka ugbo oloko na Nigeria itiela mkpu n'oko oluo. Ote siri wakpo ugbo oloko sitere Abuja na aga Kaduna site n'aka ndị a bụ ndị na-anaghị ekwe mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko. Ọba si o Dangote na-ekwu o na ya na Tony Elumelu emezibeghị. Ya bụ na ha emezibeghị. Ndị a bụ akụkọ ndị nke mụrụ ugbu a n'akwụkwọ akụkọ This Day na mgbe ụtụtụ a. Dịka m ga-ebu achi ochie a n'aka Ugebe Ngala ka ọ kwụrụ anyị na-aga ebe anyị ma ka anyị gaa n'ihu. Chidimma Peace mere gịnị? O nweghị ihe imere.

0: mbụ na mbụ anyị ji n'aka na-eme ka amata na onye isi ala Bola Tinubu ahapụrụ isi obodo ala anyị ugbu a ma na-aga na mba Tamil pụtara ọ ga-aga maka ọgbakọ pụrụ iche. Peter Obi Kwankwaso ka ọ dị ugbu a mmadụ abụọ abaala pati NDC. Ndị isi ọkpụtọkpụ na steeti Abia ugbu a na pati APC ewerela akwụkwọ ejazọ ụkwụ onye gọvanọ nye ya osote onye okwukwo bụ Kalu dịka ọ bụ onye ga-azụ ọkwa n'afọ 2027. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nke taa ebe ndị ji ya bụ
1: Clinton Obidaya
0: nakwa m onwe m bụ Chidimma Meregini ugbu a garazie akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Onyeisi ala Bola Tinubu nọrọ na Sunday ma hapụ ya bụ ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị na isi obodo ala anyị nke abụọ ụkwụ mbụ ọ zọpụrụ dịka ọ na-aga njem iru na mba dịka France, Kenya nakwa Rwanda. Nzọpụ ụkwụ ugbu a bụ nke a tụgharịrị nke bugharịrị ihe na Saturday nke a na-ekwuo na onye isi ala ga-abụ onye ga-aga nwee mkpakọta ka pụrụ iche na France tupu ya gawa Nairobi isi obodo Kenya, ma sịkwara nke ahụ ka ya bụ mba isi ojii ọzọ e mere ka mata na ọ ga-ahụkwa onye isi ochie otu ya bụ Emmanuel Macron nakwa William Ruto bụcha ndị isi obodo mba ọ ga-aga. N'akwụkwọ ozi nke mere ka ahụ na Friday bụkwa nke onye ndụmọdụ pụrụ iche onye isi na-emesatara ozi bụ Ipayọ Nanoga, ọ kọwara na onye isi ala Bola Tinubu ka a na-atụ anya na ya bụ ọgbakọ a bụ nke ọ ga-aga na Nairobi bụ nke ya na onye isi ochie bịa ga-esi lebara anya Emmanuel Macron nakwa William Ruto ịmara kpọmkwem oge a ga-ebuga mba isi ojii na ọ bụ maka ọdịmma nke ndị mba isi ojii. Ọ nọkwa na-ekwuo na a na-atụ anya onye isi ala ịlaghachite na Naijiria ma ọ bụrụ na ọ gacha Rwanda.
1: Gọọmenti etiti nke obodo Naijiria akpọọla oku ka ya bụ onye kọmishọna nọ n'ogugo dị elu na mba South Africa bịa maka ezigbo nzarịta ọnụ. Nke a bụ n'ihi ihe a natara ka mkpesa maka mwakpo a na-awakpo ọtụtụ ụmụ Naijiria nakwa azụmahịa ha bụ nke dị na South Africa. Site n'ozi ngalaba ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, o kwupụtara na a kpọọla oku ka ya bụ onye kọmishọna bịa nnọkọ nke ga-ehi odo taa bụ Monde abalị anọ nke ọnwa Mee afọ a. Nke a ga-abụ na Abuja, isi obodo Naijiria, ka ọ ga-akpọtụ bebe a ga-anọ nụrụ ọnụokwu metụtara na ụmụ Naijiria ndị nke nọ na mba South Africa nakwa otu e siri na-emekpu ha ọnụ. Gọọmenti ekwuola na ya bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ bụ n'ihi mwakpo nakwa njem njegharị iwe ahụtara na South Africa bụkwanụ nke na-arịala elu ọjị ma buga n'okugo nke ihe mberede, ihe dị ka imenye mmadụ ihe akaja, ọgụ nakwa ịla ngwongwo n'iyi nke ruru ndị mba ndị ọzọ, karịchasịa ụmụafọ Naijiria nọ na South Africa. Ndị isi okpukpo ka a tụrụ anya na mbụ ndị South Africa na ha ga-abịa maka ya bụ nnọkọ, karịchasịa ebe a nọ na-akọwa otu esiri na-emeso ụmụ Naijiria mmeso ọjọọ n'ihe metụtara nụ azụmahịa ha. Cheta na oge gara aga a natara ozi na-akọwa na e nwere ọgbaghara na South Africa bụ ebe a nọ na-emekpa ọtụtụ ụmụ Naijiria ahụ, nke emenụ ugbu a ka ya bụ usoro ime njem nke ndị South Africa nakwa nke Naijiria dawazie ụtọ ọbụ.
0: Otu na-ahụ maka ihe ruru mmadụ bụ Serap na mkpirisi bekee nakwa otu NGE na mkpirisi bekee ya n'ugbu a na-emeti otu ala anyị obi ike ka ha biko bụ ndị ga-ahapụ ndị ọrụ mgbasa ozi ka ha nwee ike na-ekwu otu ọ dị ha n'obi na ọ bụ ụkpụrụ na-achịkwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi tinyekwara ịhụ na ga-ekpuchite ndị dị otu a. Otu ndị akpọrọ oku a n'oge ha nwere ya bụ ọnọnọ n'Ikete dị na steeti Lagos bụkwa n'ụbọchị mere nketa ndị ọrụ mgbasa ozi nke mere na abalị atọ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ya bụ ọgbakọ a bụ nke nwere ka a na-ekwuo na otu Serap site onye isi ha bụ Maazị Kolawole Oluwadare nakwa onye odeakwụkwọ otu NGE Maazị Ọnụọha Oke bụ ndị kwuru okwu a maka pịa ya ọnụ ma mee ka o doo anya, nke onye mekwara ka ahụ ya n'ozuzu oke bụ Maazị Gabriel. N'ịga n'ihu, otu Serap nakwa otu NGE na-ekwu mkpa ọ dị kpuchite ndị akụkọ n'ala Naijiria ma kpuchite ya bụ ozi ha na-ezipụ ma na-ekwuo na nke a ga-enye aka ịhụ na a ga-enwe udo nchekwa nakwa ịhụ na ọchịchọ ha kasị bụ nke gakwụrụ n'ọkụ ya na ngalaba ahụ. Otu ugbu a na-ekwu na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ gaa n'ihi na ọ ga-eweta udo nyere ndị dị otu a, ma na-ekwu mkpa ọ dị inye ndị takụkọ ohere ka ha na-ekwu nke bụ eziokwu karịzikwa ka ha na-ekwu uche bi ha, na nke a bụ igosi na ndị a maara ihe a na-eme.
1: Onye zọburu ọkwa onyeisi ala n'aha pati LP ebe siri nne nna na nwa n'oge gara aga bụ Peter Obi, nakwa otu onye nke ọzọ zọbukwara ọkwa ịbụ onyeisi ala n'aha pati New Nigerian People's Party NNPP bụ Rabiu Musa Kwankwaso, agbabala pati Nigerian Democratic Congress NDC ugbu a. Ya bụ pati a nke ha banyere bụ NDC ka ekwupụtara dịka Peter Obi n'ọrụ na nso nso ụnyaahụ bụrụ Sunday si na pati African Democratic Congress ADC pụọ. Mmadụ abụọ abụrụla ndị nọ n'onwe mkpebi gbasara ihe ga-akwara ha ụzọ ịzọ ọkwa onyeisi ala na ntuliaka ile afọ 2027. Na nso nso oge a, dịka Peter Obi na Kwankwaso hapụrụ pati gbabazie pati NDC, onye ndu nke pati NDC nakwa onye bụbụrụ gọvanọ nke steeti Bayelsa Henry Sariki Dixon nakwa onyeisi oche pati NDC gụnyere bụ Moses Cleopas na ndị ọzọ nabatara ndị a na isi ụlọ ọrụ ha dị na Abuja bụ isi obodo Naijiria. Ndị ndu pati ndị a kọwara njem nke Peter Obi na Kwankwaso batara na pati ha dịka ezigbo nzọpụ njem ụkwụ dị mma, mụkwa nke nyere pati ahụ ezigbo olileanya iji too na ya bụ obodo Naijiria.
0: Pati Labour anọrọ n'ugbu a weghapụta otu ha chọrọ isi eme ya bụ nhazi maka ntuliaka elu, karịsịa ntuliaka elu nke mbụ, bụkwa nke ha tinyere ka ọ bụrụ na abalị 27 maka abalị 29, nke a bụ itinye ha ohere ka ha kwado maka afọ 2027. Akwụkwọ ozi nke emere ka ahụ bụkwanụ nke ahụ na Sunday gụnye akwụkwọ otu abụ Ken Eluma Asogwa bụ onye mere ka mara maka nke a, ma na-ekwuo otu ha tiri hazie inwe ya bụ ntuliaka elu nke mbụ a. Ọ gara na-erute aka n'ụkpọkara na ụkpụrụ iwu ala anyị nke afọ 1999, ma na-ekwu na nke metụtakwara afọ 2026, ma na-arụtụkwa aka ahụ na ya bụ otu ụlọ ọrụ INEC siri hazie ntuliaka elu nke afọ na-abịa abịa, na ha na-eme iji hụ na ihe ha niile ga-abịakọta n'otu ma rụpụta ọrụ ọma na pati ha. Kọdụ ugbu a, pati a na-ekwuo na ya bụ ụkpụrụ ọhụrụ na ha wepụtara bụ iji hụ na ya bụdị na pati ahụ ga-agba mbọ mee ihe otu kwesịrị ekwesị na-eru mgbe ya bụ ndị ụlọ ọrụ ahụ maka ntuliaka elu bụ INEC nyere, bụkwanụ nke ha kwuru na ọ ga-abụ abalị 10 nke ọnwa a nọ n'ime ya bụ mbiri mbi a ga-enye ndị mmadụ iweta akwụkwọ otu ha si debasị aha nakwa ọkwa ndị nakwa oche ndị a ga-azọ na pati ọ bụla. Asogwa bụ onye gara n'iru ikpughe nke a, ma na-eme ka ya bụ onye ndu nke pati ahụ nke nakwa onye gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti bụ ndị ọ na-ekwu na ha ga-anabata ha dịka nọrọ na-ekwu okwu iweta akwụkwọ otu kwesịrị ekwesị. Pati akọdụ ugbu a na-emesi ndị nwere atụmatụ ịzụ ọkwa ọbụla na pati ahụ ka ha biko bịame ndebanye aha ma were ọsọsọ mee ihe ha kwesịrị ime iji hụ na ha ga-emecha nke a n'ụbọchị taa bụ abalị 4 n'ime ọnwa 5 na 2026, dịka ha na-akpakọba onwe ha ọnụ inwe ike zipụ akwụkwọ ha kwuru ụlọ ọrụ INEC aka na-eru mgbe ha ga-etinye bụ mberembe bụ abalị 10 nke ọnwa a na n'ime ya. Ka ọ dị ugbu a, pati Labour na-ekwu mkpa ọ dị onye ọbụla iwere ọsọ ije mee nke ahụ maka na eme ngwa ngwa o emeghara ọdachi.
1: Aka na-achị steeti Bauchi bụ Bala Muhammad ekwupụtala ugbu a na ya agbabala pati Allied People's Movement APM bụ ebe siri akpụ. Nwa amadi a sikwa n'otu aka ahụ kpọrọ ọtụtụ ndị sitere pati People's Democratic Party PDP bụ ndị na-erubere Tanimu Turaki isi ma gbaba na pati APM ahụ ebe ọ gbabara. Muhammad kwupụtara ya bụ ịba na pati ahụ site n'ozi ya na Obi gọọmenti nke dị na steeti Bauchi n'ụbọchị Saturday, bụ ebe ọ nọrọ ahụ ya na onyeisi oche nke pati APM bụ Yusuf Dantali, nakwa ndị isi okpukpo sitechara na Obi gọọmenti bụ ndị sonyecharanụ na mgbe ahụ. Dantale ji otu aka ahụ were akwụkwọ ịbụ onye otu pati APM nye akanachi steeti Bauchi bụ Mohammed n'aka. N'otu aka ahụ, onye kwara ya ejirimara pati ahụ nakwa ya bụ okporo nke akpụ igosipụta erimeri na ihe ndị ọzọ. Nwamadị ahapụrụ pati PDP ugbu a gbabazie pati APM, nke a ewetala n'isi njedebe ọtụtụ ọnwa bụ ebe a nọ na-anata ozi si nsinsim maka nwamadị ịhapụ pati nke ọ nọ n'ime ya gbabazie pati ọzọ, dịka ọ nọ na-akọwa na e nwere esemokwu nke dị na ya bụ pati PDP.

0: Party All Progressive Congress APC bebesịrị azịza ngalaba ya na steeti Ebonyi akagbuola ozi na-efesa n'ikuku ugbu a bụ nke na-akọwanụ na enwere esemokwu nke dị na pati ahụ. Ha kwupụtara na esemokwu adịghị na pati APC ngalaba nke steeti Ebonyi na udo dị n'ịdị n'otu. N'ihe ha na-achọ bụ otu ha ga-eji nweta mmeri na ntuliaka elu ozuru Naijiria ọ na-aga eme n'afọ na-abịa abịa bụ 2027. Onye isi oche pati APC na steeti Ebonyi bụ Chief Stanley Okoro Emeha bụ ya masịrị obi ike na Abakiliki, isi obodo nke steeti Ebonyi, na ụnyaahụ bụrụ Sọnde bụ ebe ọ nọrọ na-agwa ọtụtụ ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa dị iche iche bụ ndị nke zukọrọnụ nakwa iwere akwụkwọ ịzọ ọkwa ndị nke ha bịara iwere na ụlọ ode akwụkwọ ha. Emeha kwupụtara na mmekọrịta ihe nke pati ADC nke pati APC nọ n'isi ugbu a bụ ọnọdụ ndị kwenu ndị ekweghị n'ihi na ogbe isi adịghị ekwe ka aka gbanya n'ekwe. Ọ kọwara na ọtụtụ ndị otu pati APC bụ ha na-ebute ọnọdụ ndị kwenu ndị ekweghị. Nwamadịa kwupụtara maka ndị ga-aga ịzọ ọkwa na ha ga-ahụ ezigbo nkwado nke ga-esite n'aka ya bụ pati bịa n'ogugo wọdụ, ọchịchị kansụl nakwa steeti, na-agbakwunye na a ga-eme ya otu ọ ga-abụ ebumnobi na mmekọrịta ihe. Emeha kwupụtara na ndị ga-azọkwa n'aha pati APC ga-anata ezigbo nkwado nke bụrụ nke ga-abụ anya bịa lere nakwa ịrụ ọrụ ndị nke tụrụ ha n'obu dịka pati APC ndị ga-enye nkwado maka ndị nke ha nwere mmasị ịzọ ọkwa dị iche iche.
1: Ndị ọnụ na-eru n'okwu na pati APC nke steeti Apia na ugbu a weta akwụkwọ eji azọkwa onye gọvanọ ma nye osote onye okwu okwu nnọchite anya bụ Benjamin Kalu dịka nwoke a na-adịla njikere ugbu a ịzọkwa onye gọvanọ n'afọ 2027 bụkwanụ nke ọ ga-ejekọlọta pati APC ma mee nke ahụ. Ya bụ akwụkwọ abụọ nke e nyere nwa amadi ya n'isi obodo ala n'izu ụka gara na Satọdee bụkwanụ nke a na-akọwa na ahụtụchara ndị sokpotokpo na pati APC ndị ọkachamara ndị mara ihe kpe na-akụ site na ya bụzi dịgasị iche iche wụchara iji gwuru anya gwuru anya oge nwa amadi ya na-ewere akwụkwọ ahụ. Ya bụ onye ndu otu ya bụ James Uko Kalu onye San kwuru na otu ugbu a bụ ndị maara nọ nke ọma nke ọma na nwa amadi ya bụ onye nwere àgwà ndị a tụrụ anya nakwa onye nwere ikikere ibu onye ga-ebugharị ihu steeti Abia ma mee ka ọ nọ n'oge kwesịrị ekwesị ma bụkwa onye ga-eji amamihe ya tụpụta ọkpụrụ ga-eduga steeti Abia na ogo dị mma. Nwamadị a gara n'iru ịbụ onye a na-ekwu na ọrụ ọrụ ọrụ kemgbe 2019 ịnọchite anya ndị nke ya ma bụkwara onye na-agụrụ onye nkwuchite okwu na ụlọ omeiwu ma gosikwa na ọ bụ onye dị njikere ịhụ na ọ ga-ebukwu ọkwa ka elu ma mee nke ọma na ngalaba ahụ. N'okwu ọnụ ya, Kalu bụ onye kelere ndị sokpotokpo nakwa ndị tụkwasịrị obi ma na-ekwu na ọ nwere nnọọ obi ụtọ na ahụ tara dịka onye kwesịrị ekwesị nakwa onye kwesịrị ntụkwasị obi ga-eburu steeti Abia gaa n'ihu ma jikwa kpọta pati APC mee ihe. Ọ gara n'iru ị na-ekwu mkpa ọ dị na ya onwe ya bụ onye ga-akwụsị ike ma hụ na ọ ga-anọchite anya ndị steeti Abia na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị ma hụkwa na ọ ga-akpọtakwa ndị ga-akwado onyeisi ala Bola Tinubu dịka a na-eme atụmatụ ime ntuliaka elu n'afọ 2027.

0: otu otu agaala n'ihu site n'aka ndị ndu ha nakwa otu na-ahụ maka ụlọ ọrụ na azụmahịa na steeti Abia zụta akwụkwọ eji azọ ọkwa ọkwa nke aka gị na-achị steeti ma chee ya n'ihu nke otu onye akpọrọ Chief Henry Ikechukwu Iko n'ihi ntuliaka ile afọ 2027 ka nwa amadi a ga zọọ ọkwa aka gị steeti Abia. Iko kọwapụtara ya bụ olileanya nke nkwado ndị a ịzụtara ya bụ akwụkwọ n'ihi nkwudosi ike ha nwere n'ebe ọ nọ ijiri steeti Abia ozi. O ji ohere a kelee ndị nkwado n'ịchụ àjà n'iji ego ha nakwa akụ ha kọtara gaa chọpụta ya dịka onye nwere nkwanye ùgwù nakwa onye tozuru oke ịbụ onye ga-azọ ọkwa gọvanọ na steeti Abia. Onye abụbụrụ minista na-arahụ maka nka na ụsụ n'oge gara aga kwuru na ya nabatala ọkpụkpọ oku niile a nọ na-akpọ ya n'aka nri na n'aka ekpe ka ọ bịa zọọ ọkwa ịbụ akagachi steeti Abia. N'otu aka ahụ, Iko kwere nkwa na ya ga-aga n'ihu ịhazi ihe omume agbamta nkwado maka nke karịrị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe ọ rụtụrụ aka ịdị na njikere ya nke ịdị n'otu pati ahụ n'ogugo dịgasị iche iche na steeti Abia. Nke a na-abịa dịka e nwere ọtụtụ ihe ngosipụta dịka ihe ịrịba ama nsonyere nke ndị isi okpokpo bụ ndị na-edozi onwe ha n'ọnọdụ dị mma isonye na ntuliaka ile afọ 2027 karịchasịa n'ogugo steeti nke steeti Abia.
1: ị ka na-eke ntị n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ na-achịwa gị. Anyị nwetara mmiri lachita azụ, anyị ga-ewetara kọdị gị fara afọ. Biko onye ma m hapụ ya na Rose.
0: Amụrụ nwa a nọ n'elu. A nọ n'elu.
2: N'ebe ebe ole? Ọbara Jizọs.
3: Other side, other side.

0: Nlakoko sitere na mbụ fesi na Kenya ugbu a nkwụtọkwụ na nkwụtọkwụ akwụọla a na-eme ka mata na mmadụ 18 bụ ndị na-anwụrụ ugbu a n'ihi ide mmiri nakwa oke mmiri nke zoro na mba ahụ. Na mpaghara ụfọdụ na Kenya emeela ugbu a ka a na-achọzi ụfọdụ achọ bụ ndị na-anwụrụla. Ya bụ ndị uwe ojii nke mba Kenya mere ka o doo anya hoo haa ma na-ekwu na mmadụ 18 bụ ndị na-anwụrụla n'oge ihe ahụ mere, ma nakwa emesị ndị mmadụ obi ike ka ha ṅaa ntị n'ihi na a na-enwe ihe ịmaka ugbu a na emetụtara ihu eluigwe na mba ahụ. Yabụ ndị a na-ahụ maka ya bụ ihe metụtara ihu eluigwe na otu mmiri si ezo nọ na Fraịde n'izu ụka gara aga, ma dụọ aka na ntị maka ụdị mmiri nke ga-ezonụ, ma na-ekwu na ọ ga-ewetakwa ihe ize ndụ nyere ahụike ndị mmadụ. O nwekwara ike ịbụ ọrịa mebisikwa ụfọdụ ihe nke a kụrụ n'ubi gbaa mba ahụ gburugburu. Ya bụ nke a bụ nke ugboro abụọ ugbu a n'ime ọnwa abụọ a na-ekwu na ụfọdụ ebe na Kenya ugbu a bụ ebe ide mmiri na-akpala aka ọjọọ ma mee ha ka ihu adịghị mma ka azụ adịghị mma. N'ọnwa atọ ide mmiri lere nnọọ ụfọdụ ebe na Nairobi kpaa ya aka ọjọọ ma lee mmadụ 37 tụla ha mmụọ n'ike. Ya bụ ụfọdụ mpaghara nke mba ahụ ugbu a ka a na-ekwu na ha nọ nnọọ n'ibe akwa, ha nọrọsi n'oge ize mmiri kemgbe ọnwa atọ, bụkwana nke a na-ekwu na o meela ugbu a ka ha nọrọ na-ele anya m oku n'ihi na gawa ihu adịghị mma gawa azụ adịghị mma. N'ịga n'ihu o lekwala ụfọdụ ndụ ndị mmadụ tụfusie ma lekwa ihe akụrụ n'obi mebisiri ha, ndị mba Kenya ugbu a na-ebezi anyam.
1: N'akụkọ maka azụmahịa, ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa na-ahụ maka mmanụ gaasị na obodo Naịjirịa ugbu a na ha agbatịkwula aka na mpaghara niile dịka nke a na-emela ka ndị nke Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission NUPRC nakwa ndị nke Nigerian LNG Limited gaa n'iru ịgbatịkwu aka n'ikesi ajụjụ n'ike otu ha ga-eji mee ka a na-ebupukwu mmanụ ruo n'ogugo ndị ahịa jiri chọọ ya. Otu kọmishọn a na onyeisi nke ndị NUPRC bụ Odoziakụ Orise Meyiwa Aisan bụ ya kwupụtara nke a n'ozi ya dịka ọ kọwara na ebumnobi ha bụ ka gọọmenti etiti nwee ike kwado mwulite nke mmanụ gaasị nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke ga-enye aka ka agbalikwuo usoro nkepụ ya bụ mmanụ. Aisan kwupụtara nke a n'oge ọ nabatara onye direktọ nke otu ụlọ ọrụ Naijiria LNG Limited bụ Maazị Adeleye Falade bụ onye bịara ịkpọtụrụ ya bụ otu kọmishọn ahụ. N'ozi ewepụtara n'ụbọchị Satọde n'abalị abụọ nke ọnwa Mee site na onyeisi mgbasa ozi nke otu ahụ bụ Aniola Akinkotu bụ ya kwupụtara nke a. Site n'ozi ya, nwaanyị a kọwara na ndị NUPRC abụrụla ndị nọ na-edozi onwe ha nke ọma otu ha ga-eji wepụ ihe ọbụla dị ka gadabachiri ọnụ ụzọ ama ka e nwee ezi nkekọrịta maka ya bụ azụmahịa nakwa ogbe nke a ga-ahụta site n'ogugo mmanụ nke dịgasị elu n'obodo Naịjirịa. Atụmatụ a ka a na-akọwa ugbu a site na mgbakọ aka ọnụ nke ndị NUPRC nakwa NLNG nke na-abịanụ dịka gọọmenti gara n'ihu na-ekwu na ha ga na-ewulite mmanụ gaasị dịka otu n'ime ihe nke kachasị adị ụcha nakwa ebe ọ ga-abụ ebe aka ruru nwa ogbonye, gụnyekwara ihe a ga na-eji na-eme ihe maka mwulite nakwa uto nyere ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ihe ndị ọzọ ndị nke eji na-eme ihe.
0: N'akụkọ ntụrụndụ, otu onye na-eme ihe dije n'ala anyị bụ Funke Akindele ekpughela ugbu a na ya na-ezikwa aga ụlọ ụka na-ekpere Chineke maọbụ ị na-egosi onwe ya ebe ahụ na ọ nọzi n'ụlọ ugbu a na-ekpere Chineke n'ihi ụfọdụ ihe nke ọ na-ahụ ma ọ gaa n'ụlọ ụka. Ụfọdụ anaghị ekwu ya megharịa ahụ na nke ahụ na-eme ya ka ọ na-adọpụ mmasị ya na ihe o ji maka ya gaa n'ụlọ ikwu Chineke na ihe onyonyo nke o gosiri n'ozi ọkụ Snapchat ya na Sunday. O gosiri ebe ọ nọrọ na-akwado ụmụ ya ka ha rie nri ma batakwa ebe a nọrọ ọdụ soro kpere Chineke ma na-akọwa ahụ na ọ bụ ihe mere o ji anaghị ikpe aga ụlọ ụka. Ọ gara n'iru ị na-ekwu na ọ nọzi n'ụlọ ugbu a na-ekpere Chineke na-esonye n'ozi ọkụ ma na-ekwu na ọ bụrụ na ọ gaa ụlọ ụka o welie aka elu nsogbu ya nọrọ ọdụ nsogbu. Ihe ọ bụla o mere na ndị ụlọ ụka ha na-eji igwe onyonyo were anya wụkwasị ya n'ahụ ka ọ dị ugbu a na ọ ga-esizi n'ụlọ na-ekpere Chineke.
1: N'akụkọ maka egwuregwu, onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekelela ndị Team Nigeria n'ihi ịgba mbọ ha gbara maka ya bụ ọkpọ nke afọ a nyere ịgbapụta iko nke ya bụ ịkọ ọkpọ na nke Afrịka. ahụtara ya bụ okwu nsorita nke usoro ịkọkpọ Herodo na Alexandria, Egypt, bụ ebe ndị Naịjirịa nọrọ na ogugo nke 15 na mpaghara kọntinent na ihe ndị ọzọ metụtara na ụmụ nwanyị. N'ụbọchị Sọnde, onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga kwupụtara na onye isi ala Bola Tinubu akọwaala mmeri ya dịka ezigbo ihe nke dabara adaba, nke na-emela ka Naịjirịa kụọ ngụ mụ na onye ha n'ihe eji ọkpọ eme nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke a na-ahụta ugbu a na mpaghara kọntinent dị iche iche. Ndị tim Naịjirịa ka e mere ka mara na ha mabutere ọlaedo 8 nakwa ọlaọcha 2, gụnyekwara ihe ndị ọzọ n'egwuregwu 10 bụ nke ha gara nke ndị inyom, ebe nke a na-enwe na ezigbo ihe ntụkọ aka ọnụ ugbu a, gụnyere ndị nke a sị na ha mabuteburu na egwuregwu nke ruru ọlaedo 9 nakwa ọlaọcha 2, gụnyere ihe ndị anya a na-anya n'olu 3 bụ nke ha na-amabutere n'ogugo egwuregwu nke ịkụ ọkpọ niile. Site n'ozi onye isi ala Bola Tinubu, ọ kọwara na mmeri a nyere ezi mmetụta maka mmerịkọta ihe nke igosipụta ịdị na njikere nke egwuregwu na usoro egwuregwu nke obodo Naịjirịa.
0: Ọ bụ na ya bụ akụkọ egwuregwu nke anyị ga-apịachite akụkọ nke taa, mana tupu anyị na-eme otu ahụ, gịghachikwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpọọ. Na mbụ na mba emere ka ịmata na onyeisi ala Bola Tinubu ahapụla ala anyị ma na-aga mba France, ogesikwa ya gaa Kenya ma ruo ori na Rwanda. Peter Obi na kwankwaso ka ọ dị ugbu a efeela ka ọkpara ma wụfee na pati NDC. Ndị isi ọkpụtụkpụ na pati APC na steeti Abia ewerela ya bụ akwụkwọ ịdazụ ọkwa onye gọvanọ nye Kalu, ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka nwa mmadụ abụrụ onye ga-azọ ọkwa onye gọvanọ Benjamin Kalu. Anyị eburu ekele na-ebulara Isaac bụ onye zipụtara akụkọ ndị a n'olu bekee, ebe
1: Clinton Obidaya
0: na ka mụ bụ Chidimma Mmerekene tụgharị ma gọpụta ya na Sigbo, mana sị aka dị onye mma ewere hiri isi ụgbọghọrọ m yara m emekwara nwanne di m Igbo Chirinze chi ọzọ mmanụ.
1: Mama diri gị Chineke, mama diri gị onye ọma, ma ma
2: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya were oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke ọdịnihu, nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naịjirịa. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe, nakwa oge izu okwu nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba. Ngwachi Mọnde ọ bụla ma o jiri ọkara gaa elekere 9 nke ụtụtụ, 94.3 FM. Ngwachi Wednesday ọ bụla ma o jiri Rock aga aga elekere abụọ nke ehihie nakwa Legend 98.3 FM ụbọchị Friday ọbụla n'elekere itoolu nke ụtụtụ. Ga-eji webata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụgharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremiah isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, okwu m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.

0: kaile onye na-akpọtụrụ anyị ya bụ nke taa. Alo.
1: Ụtụtụ
0: ọma ya mara gị mma ebe ọlachi.
1: Maazị Clinton, ụtụtụ ọma.
0: Ndewo Chacha Bekee, gaa n'ihu.
1: Biko, ana m ekele Chineke n'ihi ụbọchị nke taa, onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụghị n'ihi ezi omume anyị, ana m ekele Chineke n'ihi na ọ bụ mmasị ya na anyị ga-ahụ ụbọchị nke taa anya. Ma a na-ekele Chineke n'ihi mmeso ọma ya. Ndị nwụrụ n'ụbọchị nke taa, ọ bụ anyị nwa ka ha mma. Ọzọkwa, ma a na-ekele Chineke n'elu si Naịjirịa. A sị m Chineke nna, ya nwa onye kere Naịjirịa ke ndị nọ ya n'ime. Enyetụkwala ka nwụchu ọnwụ nwụchu n'obodo Naịjirịa anyị nọ n'ime ya. Ka e weta nchekwa n'obodo Naịjirịa, ka o metụkwa ndị na-achị anyị aka n'obi ka ha makwara na mmadụ ka ha na-achị n'obodo Naịjirịa. N'ụbara niile a nke a na-akwafu n'obodo Naịjirịa na ọ dị anyị mma. Ka Chineke mere Naịjirịa mara Naịjirịa anyị nọ n'ime ya. Ka e weta nchekwa n'obodo Naịjirịa, ka o metụkwa ndị na-achị anyị aka n'obi ka ha makwara na mmadụ ka ha na-achị n'obodo Naịjirịa. N'ụbara niile a nke a na-akwafu n'obodo Naịjirịa na ọ dị anyị mma. Ka Chineke mere Naịjirịa mara ka enweghị nchekwa kwụsị n'obodo.

bịa ka egwa Chineke okwu na ya bụ oge ekpere maka South East. Bible West na mgbe n'ezi omume nọ n'oche na gịnị na-eme a na-enwe ma ihe ịga nke ọma o mana mgbe ụfọdụ ọ na-adị anyị ka ikpe ekpere ka ndị ndu anyị maọbụ ikpere ha ekpere kasị dịka nye amamihe pụrụ iche ọ na-adị anyị ka ọ bụ ụka ọ na-ụfọdụ na-asị ọwa ma gị na o toola o kwesịrị ịma ihe ọ ga-eme gị echefu na ọ bụrụ na onye ndu a na-edogị n'echiche nke ya na-eme n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị na ọ ga-emetụta ma gị nwa na-ekwu ekwu ma mụ nwanakwa ebe a na-ekwu ekwu mana oge dị mkpa na ị ga-abịa gwa Chineke kwesị ya biko ka aka na omume lekwe ihe m chọrọ ka emere ndị South East Chineke lekwa ndị na-azọ ọkwa Siri n'ọkwa onye gọvanọ n'okwu nke kacha nta Chineke biko lekwa ha chekwa ha nye ha amamihe duo ha mee ka ha chaa n'otu ga-adị anyị mma Chineke ị mana o nwere ike ịbụ otu ekpere gị ahụ ikpere ga-eme ka ihe tụgharịa okwu egwu mana ị nọ na-akpọ ha ndị mmehie ụfọdụ gaa na-ehu ha anya ụfọdụ gaa na-agwa ha okwu otu na-adịghị mma gaa na ahụta dịka ndị na-erughị eru iche mana o kwere ike ndị gị anaka gaa na-emetali ya naanị ụgwọ iji ha bụ ekpere ihe adịka onye n'otu a vụ nsụ ụmụ vụọ nwoke vụọ nwaanyị ya mụta otu na-enye ya nsogbu ụgwọ o ji nwa isi ya bụ ekpere n'otu aka ahụ kwa njia na-eme ihe matụ ụgwọ iji onye ndụ ọ bụla bụ gị na ekpere ya mere kama ị ga-anọ na-agba olu na-aba mba na-eme nka na-atụ aka ọjọọ na-ekwu onye kwesịrị na onye na-ekwesịghị ihe a bụ ya Chineke na ọka aka omeme omentị omeime ọkaba akaba ga lekwa ndị dịta Chineke nna were aka gị kpụgharịa ha kpụgharịa ma uche ha o otu ha si ekwu okwu o otu ha si eme omume o ga emeghe ọnụ meghepụ ọnụ kwuo okwu dị mma n'elu isi ha ụfọdụ n'ime anya were ha eji kpekpe were ya kpee ndị dị otu ikpe even n'ime obi anyị ha nọrọ n'ọkụ mmụọ na-eti anya ha anya ha nke bụzikwa bụ na ebo gị Chineke maka na m na-aga bụ nkwere ebe anya na ga-emeta ya ya mere ihe abụghị pụrụ ike jasị Chineke na biko Chineke ka abụkọ mere ndị ndụ anyị ebere mekwara m onwe m ebere ụfọdụ n'ime anyị ọrụ anyị bụ n'otu a anyị kọrọ ha gaa n'ire na akọrọ ha gaa n'ala mana ndị ego ị ga-eji eme ihe ga-erie ya eleghị ego ụlọ ụka ga-erie ya eleghị ego ọha na eze ga-erie ya eleghị ego ndị yadị ga-erie ya gaa nọ n'imetị na kọmiti ga-ere ego otu kọmiti mana ị na-ebe ị nọ na-atụ aka megide gọọmenti ọ ga-adị mma ka ị bịa ahụ ka e were ohere akpekoro onye nwe anyị ekpere si ọka ka mere anyị ebere ka anyị ga-agbata ebe ụmụ nkịtakịrị obere egwu ọ bụrụ na alagharị azụ anyị na-aga n'ihu na ya bụ ihe omume anyị biko dere ebe ahụ nọ na-abịa abụ oge bengala ndewonu.

0: ane tia muta kwa eruteta asino nyarasiri mara nke onye arasiri na one ute nkuku ukwa nena kwa asi ndi mara asu asusu ane site na ke ngana kare moya mire ji bohas moya mire haji da na ho hana gini mire ane ji site na ka ebe ngana kare bahas na ndi mara moya sara tu Ine de na kebe ikebe de na kebe dere kwa na kan o wuzi nda lakoba ni site na kan riga na ke ke ha ala chiri na ke ha o bu nda lakoba mara nda su ni ni ikebe de na kebe de de ikebe ja kebe de ikebe ja kan ke site na kebe dere kwa na kan kunya ra si wu ni ni u chara ku ine meru nda je site na kebe ka e mara se asedi ke asebo ihe ọbụla na-eme n'ụwa nwere usoro edemede niile nwere usoro nke bụ tupu gị dị edemede ị ga-esoro ya n'usoro dịka anyị maara na nhazi niile ị ga-ebido n'aka ekpe dere gaa n'aka nri ya bụkwa na akụziri gị na ị ga-ebido n'aka nri gaa n'aka ekpe nke ebekwa ya otu ahụ onye mere ndị alakụba na-eji site n'aka nri gaa n'aka ekpe otu esiri kụziri ha so ihe ọbụla akụziri gị ga-ahazi ya otu ahụ esiri mere ya so ihe m na-agụ n'okwu a bụ o nwere ahụ ihe m na-aga ịkpọpụta ọtụtụ dị iche iche ndị na-ahazi ihe ndị ọzọ emere ha ị mana o nwere onye nwere ike na-ere ihe makwa na-emezi maọbụ ya nwe ya ụmụ ndị na-ahazi ya ya ị mana ọ ya ndị a na
1: efem a ele anya onye nwe ya nọ ya mana ndị niile nọ ebe a na-ahaziri ya ka ọ na-aga ndị ahụ na-ahaziri ya bụ aka mere nkwa o ji kụọ akpụrụrụ m ịhụ na ụtọ ya pụtara ma onye ahụ nwe ya bịa naanị ya na-eme ihe niile ụtọ ya ga-adị so ndị ahụ na-ahaziri ya na-agba ya gburugburu ya bịazi ya zara aha ma o nwere aka na-agbajiri ya o nwere aka na-agba akụnye ji ka ọ gụ ogologo ka ọ kwụrụ dịka anyị na-aga o nwere aha ndị ị ga-aghọta o nwere ihe a na-akpọ odee na akwụkwọ niile o nwere onye a na-akpọ odee onye bụ onye odee odee bụ onye na-ede akwụkwọ ọgụgụ ele anya odee bụ onye haziri akwụkwọ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ makwa nke ọbụla makwa na odee bụ onye dịka onye na-ede ihe na agbakọ enwe mgbakọ nke a na-akpọ sekretarị ode akwụkwọ ọ dị mkpa nke ukwuu n'ihi ya mgbe onye sekretarị a maọbụ onye ode akwụkwọ dere haziere unu ihe niile ya bịa na mitin ọzọ ya edere unu otu o siri dị ọ bụ otu ahụ esiri sụọ ya ọya mere o ji dị mkpa ya bụrụ gọọmenti niile gọọmenti ga-abịa si gọvanọ si prezident olee ihe ibu n'obi ya sụọ ya otu ọ ga-esi sụọ ya gwa m ya sụcha ya chịkọta ya ya ewepụta ya ya gụọ ihe ahụ dede onye ode akwụkwọ ya dịrị ya so odee n'ime ihe niile bụ onye depụtara ihe otu o siri dị ahụta ode ahụ kwara ọgụ ọgụ bụkwa na onye ọgụ bụ onye na-agụ akwụkwọ edere ede ihe ọbụla edere ede gị gụọ ya makwana gị ime ka ndị mmadụ mata na usoro edere ede ọ bụ ebe ọgụ anwụkwa nke anyị na-akpọ ọnụ dịka igere ị ga-anụkwa oke ị na-egekwa ntị gaa na-anụ otu o kwesịrị ka ọ dị ịnụjọ gaa ajụjọ mgbe ị na-ajụ ajụjụ ị ga-ajụ dịka ihe siri dị dịka nkwupụta siri dị ọ gwụna masịrị jụọ ihe niile maara ịga n'ụlọ akwụkwọ ịgụcha na ahịa gị bịa kụziere nwatakịrị akwụkwọ na ihe ịgụpụta na ihe ịhaziri ihe na onwe ịgụọna ịgụọna ọ ga ọnụ naanị ya jụọna ihe ọ nụtara ọya ihe a na-enwe asị aghọta aza aghọta aza na ajụjụ niile bụ ihe ịghọtara n'onwe gị bụ ihe ga-aza ị ga-aga ajụ gị ajụjụ n'ule ma ọ bụ ihe ahịa edere na akwụkwọ ahụ ga-aghọta ya sụọkwa n'etiti ị chọrọ izi sụọ ya ọ bịa bụ ihe o ji dị mkpa na aghọta aza na-eme ka nke ukwu pụta ihe otu aka ahụ kwa anyị chọrọ ka ịmata na anyị nwere nke a na-akpọ nsụgharị mgbe ị na-asụ nsụgharị aga na akpọ nkwem n'otu n'otu otu esiri sụọ ya gaa na-akọwa ya tinye ilu akụkọ ọ bụla anyị nwere ntụgharị n'ime ya ma ị nweghị ilu n'ime ya ozuo oke ntụgharị ahụ ịtụgharị ọ na-emezi ka nhazi okwu pụta ihe dịkwa ụtọ ọya bụ ihe na-akpọ ụtọ asụsụ igbo ịsụọ ya ya dị ụtọ ga-ede ya ya dị ụtọ ga-ahazie ya ya dị ụtọ ọbụ na esoro ya ịchịkọta ya nke ọma n'usoro ya aga otu o kwesịrị ka ọ dị. E nwekwara nke a na-akpọ nhazi. Gịnị bụ nhazi n'Igbo? Mgbe a sịrị hazie asụsụ a, nke bụ ị ga-esite n'isi gaa n'ala ma ọ site n'ala gaa n'elu. Ị chọkwa isite n'ala gaa n'elu, ọ ga-atụ m kama ọ ga-adị m isite n'isi ruo n'ala, chịkọtazie ya. Mgbe ị hụrụ na nchịkọta, gị were nke mbụ a, were nke etiti, were nke ọgwụgwụ, chịkọtazie. Onye na-anụ ya na mgbe onye na-eme ịṅa ntị na akụkọ ụwa ma ọ bụ na bekee ma ọ bụ n'Igbo nke ọbụla akọrọ ya, karịsịa n'Igbo, mee nke gị ntị mgbe akọrọ akụkọ ya, sị gekwara ntị ọzọ n'isi akụkọ anyị. Ọ bụkwa onye nke a aka nke a hazikwara ya, ya sị ịkpọ otu nke anyị, ya bụ ihe eji kpọ nka, ga kpọ nka ga-achịkọta ihe ndị a niile. Ọ na-adị mkpa na aka nhazi a dịrị na edemede niile. Ọ dị mma ka anyị gakwa n'asụsụ ndị ọzọ dịka nhazi a siri dị. M chọrọ ka ị mata na aka nke a na-eme ka asụ na-agbaghị ndụmọdụ anyị na-adụ ndị mmadụ kama mgbe ị na-ede Igbo, edene ya dịka nke ị na-ese agwọ, gwọkịrị, ọ bụ ịma ihe a na-akpọ ise agwọ. Depụta ya Igbo, Igbo gị, ọ bụghị gị idekọta ya dịka ị na-edebe aha gị onye na-abịanye aka n'akwụkwọ. Ọ na-adị mma, dee ya n'usoro ka o nwee nghọta. Ọ bịa bụ na ịhazie n'onwe gị n'otu o kwesịrị ka ọ dị. Otu aka ahụkwa m na-asịkwa, ihe ọbụla ị na-eme, gbagide aka, gbagide onwe gị, gbagide ọsụsụ gị dịka edemede ya siri dị. Ede n'uche nke gị, dee dịka uche onye ahụ dere ya siri dị. Isi ya hapụ ya, isi na nga ahụ onye ahụ dere ya hapụ, ịpụọ na ọ bụzi gị bụ odee ị na-edezi n'obi gị, ị na-ezizi n'aka gị, kama hazierụ ya ihe niile ka ọ gaa n'ụtọ, ka ọ gaa n'usoro. Ọ bịa bụ enwe ihe a na-akpọ ụta asụsụ Igbo. Ụta asụsụ bụ mgbe ị mere ihe ka o guzo, mgbe ime atụ ite ofe nnu ṅaa ya, ọ na-adị mma. Ose ṅaa ya, ọ na-adị mma. Ihe ọbụla gafere n'ime ya ga-adị mma. Ya mere mgbe ị na-atụgharị asụsụ ka ọ dị ụtọ, hazie ya otu ahụ e siri dee ya. Ọ bụghị ịbụ odee kama ịbụ onye nhazi, onye aka nka ka ị mee ya ka ọ dị mma na nghọta. O nwere mgbe ụfọdụ onye odee a ga-edetecha ya, kama ịma ihe o bu n'obi, gị nye ezigbo nsupe ma onye ezigbo mgbanwe ma onye ezigbo nhazi n'ime ya na ihe niile. Nke ọzọkwa bụ na akụkọ a gbasara aka nka, ọ bụghị ihe ọ dịrị gị, kama ị ga-agbagide ihe niile ị na-ede, ọ bụ n'ụlọ ụka, ọ bụ n'ebe dị aṅaa, dịka onye na-ahazi ihe, dịka onye aka nka. Nwere ihe a na-akpọ akara asụsụ, akara nkeji asụsụ ma ihe ndị ọzọ. Ebee ka ekwesịrị iti ikpọm ga-ekutuo? Ebee ka ikwesịrị iti rikọm ga-ekukwere ume? Ebee ka ikwesịrị ịjụ ajụjụ ga-etinye ya akara ajụjụ? Akara ndị a niile a na-enwe ọ dị mkpa nke ukwuu, dịka anyị gwara, ị ga-eme ya ma nke niile nwere usoro ya. Gaa bụ na o mefuru nke a ma ọ zụrụ nke a zụọ nke gaasị, ọ zụrụ nji zụọ ede na ji na nke a na nke. Mba, nhazi ahụ adịghị mma. Dịka onye aka nka, ị ga na-eti rikọm ruo mgbe ị ruru n'ọgwụgwụ, gaasị na nke bụ ọ chịkọtaziri ha niile. So ya mere ihe niile a na-eme, ị gaa ya n'usoro na nhazi ya, ọ na-eme ka ị bụrụ onye nkwado Igbo, nwekwa ugbo nwee nghọta. Ọ bụkwarị na onye ahụ tiri olu nke onwe mgbe ụfọdụ, ịma atụ, onye anyị ma ama dịka Chinedu Ofomata. Chinedu Ofomata na-asụ asụsụ Anambra. Ma anyị na-eji ya, anyị na ndị nọkwa ebe a na-akụzi Igbo na-enyekwa aka n'ọtụtụ asụsụ ya. Hazikwa ya n'asụsụ obodo anyị. Hazikwa otu o kwesịrị ka ọ dị, ịbụ aka nka nyere ya. Ihe ahụ ọ na-akpọ, o nwere ike kpọọ ana, ga-akpọ ya ali, ma ọ ga-akpọ ya ali. Ga-ahazie n'asụsụ dị otu a. Ọ hazie na wepụta ya, kama ị ga na-ekwuzi ihe ahụ onye ahụ bụ n'obi, ka o nwee nghọta, nwee ụtọ na nghọta dị iche iche. Ọ bịa bụ ihe a na-akpọ ugbu a. Ya mere ihe ọbụla ị na-eme nwere aka nka nye onwe gị. Ị nwere ike, ọ bụghị naanị na mmadụ, o nwere nke a na-asị do it yourself, dịka ndị bekee na-akpọ ya. Ị nwere ike ime ya n'onwe gị. Ọ bụghị ihe niile ka mmadụ ga-emere gị. Ị ga-anọ hazie onwe gị, mee ya ka ọ dị. Ị gbara akpụkpọ, mmadụ a ga-agwa ya were ihe chicha ya. Ichicha ya, ịdị n'ụtọ. Onye ahụ ya sị, nwa m, ị maka. Ọ bụghị naanị na ilebere mmadụ ka o mere gị ya. Ị hazie ya gaa nke ọma, itiri ya dị mma. Gị etikwere uwe ma ọ dịghị ụcha, onye mere onwe gị. Ị sụọ ya etikwere na-aga, ị hazie n'onwe gị, ya na-aga. Ya mekwara akwụkwọ niile, onwe akwụkwọ bụ ihe efu. ụkwụ na-akwụkwọ edere ọnwụ mmadụ nọrọ ọdụ dee ya nwere isi ya dee ya depụta ihe niile dị n'ime. O nweghị agụmagụ ị ga-agụ ma otu ilu maọbụ akpala okwu maọbụ ụta asụsụ maọbụ nkeji okwu agaghị adị n'ime ma ọ dịghị ya onye ahụ edetara ya. So gị na onwe gị ụkwa nke ọ ga-abụ ya rukwe ga etinyekwa nke gị dịka uche obi gị siri dị. Ya bụkwa na ọ dị ukwuu, ị nwere ohere edechaa akwụkwọ. O nwe onye na-ede, ọ bụ m dere ya, ede ya asị gị kpọọ m n'ekwentị dị otu a ma ọ ga kpọọ ndị ahụ dipụtara akwụkwọ ahụ gasị na o nwe ihe m chọpụtara na a ga-ahazi otu a itinye ya dịka uche ha ga-aghọta ya degharịa akwụkwọ ahụ. Ọ ya ihe a na-asị na e nwere edishọn. Ọzọkwa o nwere dịka akwụkwọ ịma atụ mgbe anyị gụrụ akwụkwọ na day by day dịka ndị praịmarị ka ha were nke ahụ abịa day by day mgbe niile day by day ọha ya na-agụ ma mgbe a hazikwara ya e were elu ọzọ kpuchie ya new cover ma ihe niile dị n'ime akwụkwọ a bụ otu kama ọ mkpuchi ahụ ekpuchiri ti ya enyere aka nka ese ya ma ụmụ akwụkwọ ese ya nka onye nke a bụ onye akwụkwọ akwụkwọ niile a na-azụ bụ otu kama abịa hazikwa ya nye aka nka n'ime ya ya adịzie ka new edition dịka ndị bekee na-akpọ ya na edere ọhụrụ ma okwu akwụkwọ ochie ahụ
2: nke
1: ejikwa na-eme ya ịmakwa atụ dịka ndị na-ere mmanya na akarama ha were nke ochie ha agbanye na nke ọhụrụ were bọtụlụ ya maọbụ akarama ya tinye n'ọzọ ga eche ma nke ọhụrụ ịmakwa na mmanya ochie ahụ ka ị na-aṅụ. So ihe a bụ nhazi na aka nka emere ya ka ọ dị makwa ha eti ya gaa na tv ụfọdụ gasị gịnịkwa tv tv bụ igbe onyonyo ọ bụ ilepe imepe ya dịka igbe ọwụ na onyonyo dị n'ime ya redio a na-akpọkwa igbe okwu ịtụghe redio ga ọ bụ okwu naanị site n'ụtụtụ chi ejie so matakwa nke a dịka a na-ehe na ogbe onyonyo ma televishọn ha ga-eme ya ịma atụ ya bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ara ehi ha eme ya tii ya mee nke a na-atọ gị ya bụ o nwere onye mara onwe ya njakịsị ihe ogiri bekee ya na-etinye n'ofe na ache ma azụ dị n'ime ma anụ ya meghe ya hụ ya asị ya na ọ nke anụ azụ maọbụ nke ọkụkọ ya emeghe nwa ọkụkọ ọhụrụ ya asị ya na iji akwarụ ya ti nka ya bụrụ njakịrị a haziri ya aka nka mere ya ya dịzie ka anụ ọkụkọ dị n'ime ya na ya dịka mmanụ aṅụ ọdọ n'ime ya ya dịka nnu aṅụ ọdọ ihe niile ndị a bụ nhazi na aka nka. Mgbe ị mere aka nka ọ na-eme ka ihe ochie bụrụ ihe ọhụrụ. Mgbe ị mere aka nka ọ na-ekwe eme ka ihe niile na-adịghị mma ịma atụ ịbịa n'ụlọ gị ugbu a gị bịa ite ya agba agba ochie itere gị bịa tegharịa ya ọzọ ọkwụkwọ ụlọ ochie ahụ kama itiri aka nka ịhụ na ihe mgbanwe dị n'ime ya nhazi dị n'ime ya. So onye hụzi ya adịzie ka ọ bụ ọ makwa n'ụlọ ochie makwa na gị bịa wugharịa ti ya gbamgbam ti ya nke dị ogologo ma ti ya nke dị mkpụmkpụ hazi ti ya ọ bụkwa ụlọ akịrịka ma otu ụlọ ahụ were agba ma ndị ọzọ mee ya ọ maghị ga etizie ego si na nka n'ihi na itiri aka nka fukwara gị ihe mee ndị a. So ọkwa otu ọ dị n'asụsụ

0: Bia, Amaka, ule yi ne mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure ni mo wa mmiri.
0: Esi ni na awunye obere ure ure, ukwutu ure ure a niile. Hey, obunye n'obi gị n'ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ, Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: ne ba gani ne ya bu oge ta su sibo na lauren baso zero so na wa kana ne fema ba imeka anoche wa ga e
1: iche chimu obi onobia dewon
0: dewo iche is na kan kuro ubere hiji na aka ije leba ta ni tupu na na bata opoku
1: aha
0: ha ga bi dan maka ega ohanese
1: odema achoro m ka ai mata to fodi hi gbasara aka nka oru ya nutasusu ihe nile enwere oru mekanika e ji si nwere ngwa oru onye obuna na-arụ ọrụ na-enwe ngwa ọrụ ya. Gịnị bụ ọrụ ya n'ụtasụsụ maọbụ edemede n'Igbo? Nke mbụ bụ maka onye na-ahazi ihe maọbụ onye nnyocha akwụkwọ dị iche iche. Ọ na-eme ka ihe gaa n'usoro. Ọ ya mere tupu gaa gụọ akwụkwọ ma ọ gaa mata ihe dị n'akwụkwọ, meghe akwụkwọ nke mbụ ya, ị ga-ahụ ihe a na-akpọ nsini isiokwu maọbụ ndịna isiokwu, the content. Ọ ga-ahaziri gị ya nke ọma, ekwupụ nke a ya baa na nke a, ekwupụ nke a ya baa na nke a, ya na-aga n'usoro n'usoro. So akwụkwọ ọbụla ị nwere, ihe mbụ ị ga-enweta n'ime ya bụ usoro edemede dị n'iche iche ị ga-enweta. M chọrọ ịma ihe gbasara aka, edere lee na ibe akwụkwọ dị otu a, ibe akwụkwọ dị otu a. Ọ na-enye aka na nnyocha akwụkwọ na nhazi ya. Ọzọkwa, ọ na-emekwa ka a ghọta ihe dị iche gbasara ebumnobi akwụkwọ ahụ maọbụ ode. Ọ pụrụ itinye ilu ọkwa na akpa ala okwu, ọ pụkwara onye nhazi ya pụkwara itinye ihe dị iche iche, maọkwa onye odee ya pụkwara itinye ihe. Kama nke itikwara itinye n'ime ya ga-enye enye aka na nhazi na asụsụ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ abịa n'amaala ugbu a, ị maghị okwu okwu maọkwa na o nwee ihe ị chọrọ ikwu. Ikwucha, o nwee onye ga-ahazi ya. Onye nhazi ya na-ahazi ya bụ onye nka okwu. Ọ ga-ahazi lekwa ihe ọ chọrọ, lekwa ihe ama na ị chọrọ ikwu ihe a, lekwa lekwa ahaziere gị ya. Ihe ọzọkwa bụ ọ na-eme ka ihe ọbụla ị chọrọ imepụta ihe dịka obi gị sịrị dị. Ị gara achọ ka ọ dị otu a, ma o nwee onye a sịrị isi abụọ dị mma karịrị otu. Ụbụrụ isi abụọ dị mma karịrị otu ụbụrụ isi. Onwe otu abụọ ga-esi maa aka n'otu otu aka. Ma mkpịsị aka bụ otu, ma mgbe ị nwere mkpịsị aka abụọ, ọ karịrị otu mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ha dị mma. Ya mere, mgbe ị na-eme ihe, ọ ya mere ndị bekee na-eji enwe ihe a na-akpọ consultants na asụsụ bekee, ndị ha ga-akpọtụrụ, ndị ma ya karịa gị, ndị gara n'ime ya. So nke okwu a ga-eme ka onye maara ihe gbasara ihe ndị a niile nyere gị aka haziere onwe gị, haziere gị akwụkwọ, ede n'akwụkwọ ma ọ bụ buru n'obi na ị ga-ede akwụkwọ ka mmadụ gụọ, ma o nwere onye nyere gị aka. So mgbe o nwere onye nyere gị aka, ị ga-ahụtakwa mgbe ụfọdụ ga etikwa aha ndị a, ekele kelere m onye dị otu a n'ihi nke a na nke a na nke a, dịka karịsịa ụmụ akwụkwọ. Ị ga-ede ọhịa ọbụla ma ị kpọtụrụ onye nyere gị aka maọbụ onye nyere haziri gị dịka nke asụsụ gị ka ọ dị otu a. Ọ bụ mgbe ị na-eme idecha ya aka vaa ga-degharịa ya, dee ya otu a, tinye ihe dị otu a. Ọ ga-eme ka nke okwu gị na ihe ị chọrọ ime na ụtọ asụsụ na ihe ibu n'obi pụta ihe. Ọzọkwa, m chọkwa ka ị mata bụ ihe niile dịka m kwuru na o nwere ụtọ. Ị ga-abịa riwe nri ma ịkwụghị aka. Ị ga-abịa buru ụtara rie, ị ga-akwụ aka. Mgbe ị kwụrụ aka, ị ga-esite n'ofe chara anụ taa, chara azụ taa, chara ihe dị n'ime ofe taa. Biri n'ụtara, ga-eti ihe n'ọkpụkpụ ụtara rie, irie ya ga ọ bụ olu nri ụtara maọbụ nri ụtọ na-ekwe nwere ngwe ya agarị nke ọma. So ya bụrụ ya. Ọzọkwa m na-achọkwa ka ịmata bụ mgbe ọwụ na ị na-eme ihe, mgbe ụfọdụ ị ga-emetali ya maọkwa na o nwee ihe ibu n'obi, ọ na-adị mma na ịgbalịtụrụ bupụta ihe ahụ ibu n'obi, kwụtụ ya ntakịrị otu ọbụla ọ dị, ma ị nwetara ma ị nwetara, o nwee onye ga-enyere gị aka. Ihe ọbụla ị na-eme, o nwere onye ga-ebido ebe ahụ. Ihe ọbụla anyị mere n'ụwa, o nwere onye bidoro ya. Ịma atụ, ụgbọelu a na-efe efe ugbu, ọ bụ otu ụbụrụ isi ka ọ pụtara. Otu onye a mee, ma ugbu a o nwere ụbụrụ isi karịrị ndị ọzọ ahụ, ha nhazi ya mee ya ụzọ ọzọ, nke a ga-adị nke a, nke a ga-adị enwe ụgbọelu dị iche iche. Otu aka n'asụsụ Igbo, o nwee ndị bidoro ịsụ ya otu o kwesịrị ka ọ dị, mana e nwere ọtụtụ ndị ugbu a ga-enyekwa aka n'ụzọ ọzọ, dịka bekee na-apụta site na mgbe ruo na mgbe.
2: ịsụ nke a sị gị ọ bụkwa ya lee ihe otu a na-asụ ya otu akwa ka ọ dịkwa n'igbo ndị nke aka ga-enyere gị aka si ya mgbe mgbọrọ m na-asị na ọ na-adị otu a ọ bụkwa otu ọ dị ugbu a ịma atụ o nwere ilu a na-atụ a ndị igbo sị ọ bụkwa ihe egbe liri lara ugo n'afọ olee otu egbe ga-esi rie ihe ya gaa n'ugo gị aga n'afọ ugo ọ bụ ilu na-adịchaghị mma ihe egbe riri dọrọ ugo n'afọ ihe onwe gasị ihe egbe riri dọrọ egbe n'afọ ọ bụ gara n'ugo n'afọ ime ihe ya bịa gafere nwa m ma ọ gafere nwa nwa m ma ọ ga nwa nwa nwa nwa m nke abụghị ya a haziri ihe ugbu a ma ọ bụ ebe obere ugo obere nke si n'ibe mba a hazie na enwere mgbanwe ugbu a ọ bụghị ebe obere ugo obere nke siri ibe ebe nke ukwu anyị gasị ebe obere ugo obere nke siri ibe ebe yazie ebe ọ ga-ebere ịhụ na ya imena ka nke okwu a dị mma ọ bụghị were okwu mgbe o ri chikwa na nke ugbu a ihe niile na-agbanwe agbanwe bụrụ onye na-amụta ma dịka asụsụ asụ na-agbanwe site na mgbe ruo na mgbe ma ha niile bụkwa otu kama mgbe ị gbanwere ya ọ na-enye ka ọ na-eme ka okwu a pụtakwu ihe n'ụzọ dị iche n'ụzọ kwere nghọta n'ụzọ dịkwa mkpụmkpụ na nkụzi ihe karịsịa ndị na-akụzi igbo m ka kwụsịtụ nye tu n'ohere n'ihi na ụfọdụ chọrọ ịjụ ajụjụ
0: ọbụkwana olu nna bụ 08121119 nke a akara ekwentị ga-akpọrọ m ọtụtụ aka anaghị enwe ike marụ be ya bịa gwanye anyị nwere mmasị na kedu nna ji chọrọ eji nke a bụ nke mụ gịnị bụ ajụjụ gị nwekwa ihe na-arọta na-edu oge anya ihe a bụ ohere ị nwere ị ga-eji mee gịnị jụọ ya bụ ajụjụ ya mere ga-ewebata ajụjụ gị na mgbe ụtụtụ aka ya na gị nwe ike mmerụbe ya e nwere ike si oge ịjụ ha ala ichie n'ebe a
1: anọ kpọmkwem
0: ichie gburu egwu ichie agasịghị ebe ajụjụ ọbụka bụrụ gị nweta azịza kwesịrị ekwesị ọ bụ ihe ichie ga-enye gị

0: abana onye batam na aka nka
1: mhm
0: ya bru na mmadu ya bru na gidira akwụkwọ ugbu a
1: mhm
0: ma na che tugharị ya n'ode gade nwa mma
1: mhm
0: dịkwa nwata n'ụlọ bela kwa ya ị na-ekwu na ya bụ m ga-etinye akpa alokwu nke
1: mhm
0: tinye ụka bụ ilu
1: mhm
0: ụfọdụ ụmụ akpụ ihe ndị ga-emecha ka ọ dị
1: ụtọ
0: ya bụkwa na onye ahụ dere ya bụkwa na ode atụghị ya o nwere ike ya bụ na ilu ode tụrụ dị iche na nke mụnwa na-atọ mana ọ ka bụkwa otu ya nke anyị na-ekwu nka nọkwa na ihe a na-eme
1: ị ka nọ na ihe ị na-eme n'ihi na tupu gaa mee ka ọha mara akwụkwọ ahụ ị ga-enye ya otu n'ibe akwụkwọ ahụ maọbụ ha niile ma ọ ga-abịa n'aka ya gụọ ya gasị lekwa otu isi tụgharịa ya lekwa otu isi hazie ya ya bụrụ nkwerekọta unu m sịrị mmadụ abụọ ga-ekwerekọta tupu ha arụ ọrụ makwa gakọ ị ga-abịa dee ya o dere ya n'bekee gaa ebe n'igbo bịa werezie akụ ọsọ ọzọ ndị mmadụ a na-azụzụ nke igbo ahụ hapụzie nke bekee ahụ ọ bụ ụmụaka gị na ya bụ kama ihe onye ahụ ga-eme onye onye ahụ ga-eme bụ ọ ga-enye gị ikike na ntụgharị ga-etinye ahụ ya ma onye dekwere ya bụ onye dị otu a na ọ bụ gwa haziri ya tụgharịa ya n'igbo n'ihi na ime nke ọ ga-agbaghị akwụkwọ ndị bekee na-akpọ pirate n'ihi na ịga-enye gị ikike otu ọ bụla ọsọrọ gị tụgharịa ya ma ọ bụghị asụsụ ya n'ihi na ọ dị enye ya akara edemede gị na onye ebebe asụgharịa ya n'asụsụ unu onye ọzọ nwekwara ike gaa sụgharịa ya n'asụsụ hausa ma ọ hibru ma nke ọzọ dị iche iche ma ọ even french so ọ ga-abụrụ nkwerekọta gị na onye ahụ dere ya ma ọ bụ nkwerekọta ọ dabaghị ịmakwa atụ n'ebe ahụ na-arụ ọrụ ugbu a o nwe onye ga-ede akụkọ ụwa ọ nọ n'ụlọ mụrụ anya were mkpịsị odee dee ya dịka o kwesịrị ma ihe na onwe ya na-aṅa ntị ịbịa tizie ihe ọzọ na-abụghị ya ọ na-ewute ya ịkọcha akụkọ ọ ga-abịakwute isi ihe ya ịkọrọ ugbu a bụ ihe m kwuru ịkọrọ echiche nke gị ịkọrọ echiche obi gị kama mgbe ị tụrụ ilu dabara adabara n'okwu ahụ onye ahụ kwuru ọ na-atọ ya ụtọ ya bịa sị ehee ịkọrọ akụkọ otu o kwesịrị ka ọ dị rukwarụ na onye isi ụlọ ọrụ unu na ị gara mgbe ụfọdụ mgbe anyị na-eme ọ ga-asị gị akwa ihe na akwụkwọ nsọ bekee na akwụkwọ nsọ igbo otu ahụ o siri dị na bekee sụkwa ya ị ga-akpachara anya kama mgbe ị na-eme ya were aka nka dee ya tinye asụsụ niile dabara adabara n'ihi na igbo bụ otu ịtụkwa ilu otu ọbụla i siri tụọ ya ka ọ daba n'okwu ahụ mgbe ọ dabara ọ ghọọ n'ụta asụsụ ka ị meekwa na ya n'uche gị nke a bụ ndị ọzọ na-akpọ ya oyo ka ọ gịnị bụrụzie gawa ọ dị n'isi gị kama mee ya n'ụzọ dabara adabara ka ha abụọ tọkọ ụtọ n'oge nkọrịta
0: na nchịkọta ugbu a maka na ya bụ oge anyị ọzọkwara kwakwakwakwakwakwa foto nkeji isi ka ọkụzi elekere iri n'otu kpọmkwem kedu ndị mmadụ onye ọbụla bụ nwa akwụkwọ na-ege anyị ntị
1: nji ohere a na-enye onye ọbụla karịsịa ndị nwe mmasị n'igbo ọ bụghị naanị ndị igbo ka asụsụ igbo dịrị ọ dịrị onye ọbụla karịsịa onye nwe mmasị m na-akpụkwa ya site na mgbe ruo na mgbe ndị na-asụ french ugbu a ọtụtụ n'ime anyị agaghị obodo ha ma anyị sụrụ french karịa na bekee ọtụtụ n'ime ya asụbasụ presopresu ya dịzie ka onye ahụ dịrị ya nwee mmasị dịka ị na-enwe mmasị ị ga-enwe ọ dịka ya na-akụziri ihe nwee mmasị n'ime ya ị ga-amụtarịrị ya otu ọbụla ihe ahụ siri dị ọzọkwa gaa ihe n'usoro ihe ọbụla ị na-ekwu n'isiokwu ọbụla hazie ya ọ bụghị na-ekwu gbasara ji gaa na-ekwu gbasara ede otu mgbe ahụ ịchọ ikwu ihe gbasara ji hazie ya nwere nke asụsụ n'ime ya ji bụ nke a nwere ike mee ya nke ịkọcha ya gaa baa n'ede n'ede bụ nke a otu esi eme gaa kọọ ya gaa bakwa na ihe ọzọ ọ bụghị chịrị nke a chịrị nke a ha niile n'otu mgbe ọ bụghị ya so ihe niile ị na-eme dịka nke a nwere mmasị na ọzọkwa mgbe ọbụla na monde niile ị ga na-enwe mmasị n'ihi na mgbe ọbụla bịara ọ na-atọ onye nkụzi ụtọ mgbe ị jụrụ ya ajụjụ ma ụfọdụ ile anya ha ma etu oge esi sụọ ya n'igbo n'ihi na nnabata ịsụkwarị ya na bekee ndị nkọwa ya ga-anọ ebe a akọwa ya kama ya ma na ị ghọtara ya kama ịma otu isi asụ ya so mgbe ọbụla asịrị jụọ ajụjụ ijugodo ya na bekee mma ga-akọwali ya ndị nọ nga mara bekee ga-akọ kọwarị m ya ma hazie ya otu o kwesịrị nwere mmasị n'ihe niile na ị na-agbalịtụ agbalị ọ bụghị ịsụ angịla igbo ịsụrụ nke a ga akwụkwọ ya nke a ị na-aga ihe niile gbasara asụsụ igbo karịsịa ụtọ ya nwere mmasị n'ime ya ga na-akụzi ya site na mgbe ruo na mgbe ndị igbo sikwana ofu ji fọ ofu ala fọ mkpesị nta ka chụkwa ya na owere nchi ọ ka bụkwa ichie chimobi onobia ndewon
0: ndewo ichie onye mam na kita atola gi nwere ke na akpu gwe gi nweta mbono ya bo igwe nzikorita ozi aga me super igwe nzikorita ozi mam karama mno ndega na sa ugi na class unu echi anoram na akpu kama odabagi ugbu a aga ma hapuro igwe nzikorita ozi aka mbiko na maga mmega na epuchi na ma aka uga bengala mana se yoma meri bem ta me kwerem igbochiri nze chiozo kachi bonu
2: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM

Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba ta ta. Terriba, ba ba ba, ba na ba ba, ba. Bana bake, tanti di biri dike, zena di foro dika, chola di gold dika, bele le vole dika, we. Bana bake, tanti di biri dike, zena di foro dika, chola di gold dika, bele le vole dika, yeah, yeah, yeah, we.

bante mola dilante gual pa tokam takas kitena ka plak shula marap gula mosa e ite tibase party serva jana baba 21 na kisor ka ba pendula ay bekte kuda o katala katero pa tuwa bante mola.